salir. Ni kuy fushela e fusheli. Voin matsama. Abatsongo na batlana. Abe di tabstool. Matsetsetse ni makole e foma na swona. Ingonwe. Ah na ni kona kwa ngarata. Abatsongo na matlanga. Eh. Ndla ndimasikana lawo.